the Bible de Sunday abremo. Tebu samoni atna. Me do bi bia se. Tamunya mredi ti me. E mutu nsuma ma me suma ya, ma fane